0: chok serwa de togo tsudup jengke tang pime de zu na zingyong tang togo zawa togo suyong kona yinbe tawa de la den yarge chi meba re lamlu so ki shijue se zawa de la jurwa dong kyu de to lega junke chinda tang siju todam nangmi tang nyekor tang lakdu du mima chi samlo kerso la jurwa chenpo shik madong na pyoge tambe nang se mar do la shu na mar pham do mar la shu na mar pham ser watabu pyume du tang namba kyun du masa songwa tang junke junsing yongju nyeba re che kyume ngawan duma yi la korwe tongzu tang nyamnyong na chung yi ge gyo de gyo la pendo tang pyume ki ne dang la chenpyo yarge chowe rewa ngang ne trashi delen
1: 치미르나네 피메츠로 신용쿠바티니 하장키 개체외 고르담주시 센트바탕 표시식 세로낭